to man no na ene na no da ba ka me ba ba ka to sa plantalitin and some adi ade salami yama akasa dia fa mark to book to ho se abantan dia go da pa dia when mini da betane kwankro be so mbe fa so